0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iñu tumati le wasubudirubi. Haruma ligia, uati uribani lina, ni figo, mitaranti kai gafigoti. Iñu rua ligia, iñu tumaluai sunkata isielu. Mitaranti kai hibirifadiri, iñu tumatinya. Hagasube hadagaragadun sagweju. Furumia logo hafigon guanarigu, lari ge logo hafigon ibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti hesusu, adagaragaduni, abanagweyas, lusunda. Dale licha gube lungua, lulome logo, hafigon grigi. Wugiri ha debili banya, hagi alichu banya, lilurudu moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo, lira lun, ladigni fadri me. Le uwa bai mege iti logo lu suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tima bai lida ge sun le wariña ku bai. Logo nihe la ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lala na larunga in habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la adagara gudini Jesu Kristu lubuingi. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawe tona rufu kukumbu, lwagu hugu.
1: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagubay la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugubay isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania ganyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalila na buda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hagucagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li buhamuti meha ni daradu, le jeti ligi rubani ya hongua, ni nyelariye bu aboreme.
1: Aniha daradu le lumbu inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu aboreme.
3: Nichugu bai niluludu, litong hasahina, aba menaburu ga nitita hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu, maria mboi buguri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri timaa gibi boi, dari lumo le woyi timaa boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru, aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Lige lariya kubai Kristu lubu ingiu dan

0: a saraguareini luma darangilu luegi ha subdiruni wagu tibungiu luma wabure me Jesus rula lubungi sunle me megeru boivon laulu bafulu wa bagari do kei lugunda laula subdira gudne Jesu Kristu le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini laubricate le la gufle rebungi sunle frama se luivon leburi weina mubribe eni weri likia lebegi Lunga nyana la gafana humalida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagu, luhichu lubidu I gabri lamo hafinye, subudi lamo lubidu I gabri, ragugwa ungwa lamo subudi, gurasu lamo ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamo gurasu, gamadago lamo edere geraguni ungwa lubungiu, Isi habuni lavon gamadago. Ahenihin bay bricate lira hida letima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo baykate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba lila binadu li figon. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa go haman lunga dere bugu duntima, lau achoruni luagu bungiu la agua rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, ua la nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui ha wabureme, wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guag da meme badun lubay luagu. Aung susu budi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichu gubay bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lung. Aba lariangu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Ariha dirui, lehisi ebeni, leau be ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandubi. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyesun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi bañala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburiga nyen agora bahei lueiri laguser gudininha. Ua tiguinha ferudo na lania bungiu, hame hababanya. Aba lona haniguna havagu grigi haguia. No ergunye le purci abe honga figo tien luha sacri ha. Hama ya sed grigi lavon a salvara. Si adi lumut me haguinha uburgu Sodoma, luma Gomorra, lum gringu. Aba lago duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lot. Aba meha vugiri buiti. Le weribe li dikere luagu libi ya hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lu larihni luma lagamu ni kate buri uriba tileha digubi. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ochavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goho banya, barugua tinya hongua, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya hadunu ubafu cielu na haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu walu hafaru, adumraheya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubou. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba aburi, luma mama diruhamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tia lidon figou. Hanari meti igadua hama. Kirige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu luladuginin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lulasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Si adima ya luka asigiru ne, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilani na buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie leilani na ubo le. Ahanya abur kalido burikate ile, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigi la hasubu dirune, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
3: Agara bo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le va salva regule. le meha varufu da habai vagi apostolo guhu. Lida ge sumburi kate levarinha gubai. Rutima humei le harita gurugu. Luago lido mela lagumu hou dan. Anyahi banya grige adagu tinha bula hau. Habagere duba keisi larinha gu neiluri ba harita guhon. Aba me harinha gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Cristo. Ilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi usun kata lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba veju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi leforama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigi ala diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili rujiberuti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambi. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhe nyu hise tienun. Tu anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate ile, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubai buri kateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, Loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan Capítulo 2.
4: Nirahunyu, naburu hanyi burikata rile hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mamarigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jeye tigrigia ligia, ani uwa ti inaru nilida. ahin tigrigele adigbalinle lubai bai buingiu. Hinsia le buingiu lum buidu buidu. Itralinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingiu. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhenyunu, mama tia iseri gumadile na buruha bai hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumia tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadile. Gama lumo, wento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lidanya ila larungonga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lidanya larungonga. Ani uwati ni kata lung laburi gudni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lidan luburig. Ibidiyati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibura inginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu uguchili. Naburha bai hun agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu bai ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sunkata hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanya logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logu hesusula buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Eresi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabu, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la mbuingiu, sunha richagwa wanyu.
2: Primera Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara ala lagua runi wa mwon lirangi mbungi, an inari ni logo lirangi wama. Lige sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirangi hadi wa mbungi ugueto, an ilausun marufu dungi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristo itara wabala kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristo. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subudi humali logo lunla la gitaruni Yesu Kristo wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abo yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo marihi lagi li Yesu Kristo ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristo. Ahi itile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafu ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafu. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lulu lida. Sinyati lasigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini banya mafu. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubi. O misi habola lun liduhe luwege Yesu Kristo mama alanigo buingi. Ani hauganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigo bu imafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bu ikain. Ani buiti le ladigu bu lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigha di wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loige Yesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni gini luwagu. Logu lichu kubai la sun le wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Yesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye ra huma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimuru heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi, o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. sun le ariyan ko ti logo kailan grige le tima tima ti lebi Kristu bo wogun ani hin sifiri sandu leda ahin ti le ariyan ko ti logo iye ni la logo miyabu in la Kristu bo wogun kaisi grigia uwa ti sifiri sandu leda sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lidan bo igrigia liji agan batin logo lebi balan sifiri liji ani ani hin hali ubo wogun nirahunyu lani kubungi huguya ganyi humanya jetinya agi lugundu gabafutimati sifiri sandu le hidambe sigulao lani mafia sifiri le hadambe lani kubo ubo waguna agi lani na ubo kate ile arufu dahabwe lige lebu boy agambu ni haa aginye lani kubunye ubo ahi wagia lani kubungi wagia le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa le mama boy lani kubuingio mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsietenu lunti hinsiego wama wama gwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni sunle hinsi habubo lero buingio ani subudi tiginye buingio lun le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Aniha isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhenu, hinsi ya tinyanu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gilini yaba arihiti buingi. La usunlira, ahi wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubwe lu buingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida yi la ginye aba wama. Loguru la li lan la ni sifri sadu wong. Wagye gwana rigu ariha wama li liru buingi. Harinya ga wamoi luagu lun lan la salbaru nuwa launa hi buingi bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubo luagu liru lan buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lun buingi. Isi yani buingio, ani le abagari tu lida isi yani, labagari dunya lida buingio, ani labagari dunya ginye buingio lida. Italalinya wayabu ilu, isi yala buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni, ladiga wabagari dunya la, ja ubowo kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufude, bugalumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia, ahin hanufude luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima tilida. Hinsiyati buingi uon, ladega visiyan do lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jeye tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siya ba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sun haafinya banya logo Jesus ulan Kristu bai, age lirahinyu banya buingi u. Ani sun haa hinsi ya bu banya lun aba uguchi, hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le luboi boi hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunwa le luboi boi buingi u ligia isi habuni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesus la lirahu boi buingi u. Ligira gunye gayara laganye iru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. lauduna luma itu. Ani sifrisando guanarugu gefente lo kataile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain iruwa gefente. Sifrisando duna luma itu. Ani lida nyaba iruwa kataile. Resibi wamutile harinya gubaigrigia. Lun titimati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logo liru la Jesu Kristu. Le afinati logo liru guingiu. Choru lumuti tidna lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingiu logo liru. Le larinya gube buingiu logo ruhali la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gien la liru liabu ibagari ligi. Le anihi boi liru buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boi liru buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye boi luago liru buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatit. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luago agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye luago launa bubadi wala. Ahingari haba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lo la furi itu nwa lu buingiu logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chiri. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
0: Tibiye maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binile buingi ugushili, luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maime areini, Agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi etida. Ayahe in sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui boi hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu boi. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresibira humai ubi. mabusuru huguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumutiginye uribani le ladigubi anini sarau kate lunti narinya guni hu gama lumu mabuseru tina abirhu gunani hu agura batina nidi arihu lu nayanwa huma lu lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu toginye lanuadirubu guingio itarala
0: Turuwa ligara da apostolu huan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lua igen hesu kristu, Ariya ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingio. Furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingio. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani. Lugundu, agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
0: Kata ilebri la rufu dubai bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan le lubui. La ulouna hanilani angeli lumu lu la rufu du ni lu. Ariye galali huan inarini la usun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lula susere dun.
5: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi li isto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Viwa ligi ya gweto ani Le lubai liabi lumagiye hamagi sedu zifirigu ha ligibu gebanya lala na laruhi. Luma lumagi Jesu Kristu gefendi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tuwalu Kristu ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweri. Harigu bai sungrigi. Ibinigi hafa rubali. Ayah uba sungrigi hau boa gumaya luago. Itara luba.
6: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma che gule sun kate. Tinha da ino bungi le sun tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Mima higi ye guento ani le nube liami.
5: Au huan, hidu he luegi Jesu Cristo. Kafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na gine gurasu luma gine. Redit na dairua logo buhu le girbi Patmos, luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Cristo. Logo aba veju dimasu, aba nere denu labu gine, lubafu si frisando. Aba na gabu aba umala li renti na naga gine kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
6: Aburga bai sun le bari hubai, aba me bonga hanu kara da toguya hong tila na sedu li gili sito logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigwo. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawa le lido regi. Renti lumala li kai li rei lei bugu duno weiriti. Nye yanu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nye yon aba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
6: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibai. Awa humu honi, anile mima be, hilat na meha, gamolmo gwento mima at nalun sunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburha be lube iti le barihu be, le gwento be lumele lube la suserodo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha gwiya, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso. Manía ga mejo. Itra li anaria go. Aule hau be sedu waru malinda no ule no we. Le guia eibu go be la bagna wa sedu le bu sanu de lo le vol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huati marilu ma hagura sa. Ani subudi no muti lo sinala hafa go ni hau riba go. Subudi no muti lo hau che go ma ya la ari go ma lo apostolo go ma. Ani mama apostolo go hagie. Ani darihu mali luago yehama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago liu na huwati marinuago, magucha huga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, luago nye hufule se iliere wukate lebu herudu bei Nikolai te guhum, luma burikate lele hadigu bei, legi ya iere gubei no.
7: Le garike iri gubei lula gambu, agamba lele larinye gubei sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
6: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei ligilis to esumiru na bong, banyanga meho. Itra lia nariyago, aule furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bayi aniviva anyag. Subudi numuti hasufri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luele lube hasufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulaucha ugunu hafinya sun huwe. Ani hasufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi huni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
7: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi lutinya, masu uriuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinya nariyago, aule gama baro efe nto gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho le nye lube ilala na laruwe ha mafia haganawe. Ane lausun lira, numa meme nye du. Migu humagi le hafia nuago, ni ipini lida le lafaru be anti basi le ke fe be buit noa ko lida fula ko lengi hubai lengi lupe laguma di hamafi gamalumo ani buri kate gade gamagunta tina lau lawanyani lafu yo grigia kuma yara pergamo Ama banya higi ni kate leme haloru tabi balam. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo gudu ni Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati honguario. Luma luha bagre no lida ahoruhani. Anya higini hama banya higi ni kate leme duri haloru tabi Nikolai tabu humanyi. Ligie lupaiti, asakri ya kuma, ahi madutu kuma iter, nitu bahu wako madise. Aba menagainta guhama gurige hadugu balibu ni kate ile, tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
7: Lekari geiru gubai lula gambu, agampa lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo tu, neyo tu dubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri isere buruwa nyuluagu, le ibiti eti ni kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan halileti na biligilis toti atirabon, baniga mehon, itra liya nariya gong aula lirau kungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Leani nuguti kei boronse le iri chawa uwala. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere kitu nlau haburasu. Subuti numuti hinye luau hadugi ya la kate buiti huento loi me hafurumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kukun lau profeta ta animama ni. Luteyedu negrigia, lau taruta ahonani gulung haganon lida ahoruhani luma luhengi egi nilea dagara uduwa te hong uwariyo. Ruhat na datu lo tasansiru ni tigabay, maha giro tigiru ni tahoruma. Ni narihaw, lagu naburi gudaro laga banarugon, afara wananyi metirangi ni ama hagabar hapanya tumo. Noon haba sufri ni hawagwa, ahi gubayri gihigir hadago ni kate leburi tadagwe. Italaluga tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subuti nani lebe aritago ni lumatebe anigi. Aba nga nafayro ni kala aba hitage segun lela dugubay. Ahi bihati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagani nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi kubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
7: Le garige iru gubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluan heliletita meligilis to saru disipon. Baniya kamio hon, italia narinya gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dugu bai. Subuti numuti lau hilani hinya la lau sung arinya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kuwa bai lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ke nungungite. Harita kwa huma ilubai tele aruta ube hum, fala huma asakri ha hukuya me. Ano maga kutun, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase muhamagi ruhatagrabu. Hadiya, ego gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa dina aba benda darani higibu gie, le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lau wala heire, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lagu kuriva ma, ani mabaga returtia keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutu ni ya higibu ni ya luma supi turu ni lau kuhi lanu mutu ni ya banya, isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura su huma, liga nareitu patua lubei, lwe litani ausha wakuni le nubi liabi luagu su upou, luhocha wakuni wa soha upou wakubanya. Matisa beini abi, akutaha humi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Agani lutinya, nisi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute, Ani mafru dudigia ya menyigi. Abe manaburu duni lili nubungi te hawago. Loma lili nuburu wate nubungi yote. Le iseri Jerusalem le nubi beisielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dobegi ya iseri niri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburga luang helile tida bai ligilis to laodi seabu. Bariga mehon. Italia naria go auge fenti bunfliti ani inaru niti. Le ita gie bai liabi sum kati le ladugu bi bungi. Subudi muti son le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadu hamuga wa subu bai hadu la. Gamalumo, e bashar gubai, madili tu, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugie. Aria gatun lago nisi huma, lau buitu la dan hum. Lau namegiru huma ni kata, ani marini humuti lau fugiabu huma, udemetu, marihitu, surusu hubuya. Ize nichi hubai dimuni hun lunga gai ha golu le afun hawali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini ha gai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hagu, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubai ti seri huma asate hubia me ana bena bu na gua hanya le agambu ti numala le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo aba menegi luma holy game numa agani rutinya ni chiko bubara on numa gua lagu lala na narui ha itra ge na ganyo aba na nyoro luma nugu ti lagu lala
7: le gariga iruguti lula gambu agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: La ría es un cate y le, abandonéis y abandonéis a darago cielo. Le habito mala li le, itere bay que tu mala li fido, le buga a dimore abay no, abalaría con no.
6: Waribañajo, narago dali cate y le brilubi la sucedo, la ría burilebo.
5: Le da hora ligia, abandoné de no lapo y el bafo si frisando. Abandonéis y aban lala naru y hani, cielo, anianija som grilla y un luago. Itera línea, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Le furumi eti hadage itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba bagasu ugiri le haruwa itar liye ligibugi hagibugirigi le hagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
5: Sagte hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
8: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abad narihi aba libur hoburan yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tulau sedu seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligi dahalau umala li reinti larinyaga.
9: Kakatina boilula daru nu liburu luma lula eritu ni itiseyo.
5: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tuge. Ni lula lianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ye mutunu.
0: Hebe bayahu, la duga ganye ngalilinyu, lelida gie belani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
5: La mida wati lala narui hani, hama gadr kata ye gaba.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Aba nani hiaba mudu.

0: mungu le sielu pe le ona habali veyu hon buitia ama uribatia ona hale huya dando hon muaratia ke hon hauaratia ahe har gubanya lupe hisi habu banya hon isi da hon kaba kya faye ti heresi biro luago lira adega hamu tigin esa lufritin ha gubra habali lisensi na gumadi iter ahe hon guin lupe hamada gu habu sorwa kapui ti haru tu belau lira ibi ni ha ibi di habu banya lu bungi yo adega hamu tigin uwara gu huma lupe ti kesi uwara wala ha gu si bungi lesi ya lupe.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongriye wubo guginya larinya ga
0: goni ge humalwe hadug kate buiti hagi bugen griye lunru hari hun ai hadug itara nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayer wa ha liga dame lu bai hidara go aba go demeti masubu dirago da humai lunsum ubau kaise hadug ha biango banye gibu ligil siru luma umadarug agiya hadug ni lira lunru go hadumar ha gurigi ya buidu hawag ni naru hau lagu laula hadug ni lira ibi hamali hafayir waha dalahisi kwa bakate lungu demeti masubu dirale ni besi bumada hadug humai labu gen libidinwa agu chi bungi le ari ubalin le hadug bai labu gen libidinwa lishi go ba hafayir waha tagin le hafuri don lu bungi yo mitara huma kei ha biango bany ekipo ha hinse pen hon lon ha furi dun rara ti da ha ligi li se luma li da lege ya dun uma lon hari hini agurigia. Ni naru hau, lagu lau la ha dugu ni lira I biha ha mali ha fayir waha. Ta le ha furi dun lu bungi yo, belo uma hirumu rugon, daru huma ime hu beneri, aba me ha furi dun lu hagu shi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu shi me ti bungi yo, le ariho balin le hadug bai lidan limani lishi guba hafayir waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadug ha ibidi habu banya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubay ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habu senru bai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wagu chi bungi lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu waburha lidan ucha wagunye. Dise gudari gu bawa loe. Laduga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gu bai lun sundan. Itara la. Itara linya lu bai ti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lu bai. Ahan uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa huguya mehungu, mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ahi lubai ti buidi lubai bago. Harugu waga bai ginye lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago. Lida bai luburi ga sumbugubu. Ahe lubei ti luburiga lubei lampu le bitan be, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun, liere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisike me me berese ni luago le aba. Sinha ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubei ti hon. Ma dihere huma lago kabala heiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toago dago to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lao eigini. Gebegi ugo bu sugu tag dago. Arihe huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Ma buna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe eigini hong. Mafuna ge begi ti matan, sigu hao dunuro. Kage hida ge ga yarabe lishu gong bia ugu di laun lugubo, ka lae be lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo la usun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubu mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ain huguya, anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba me lishi kuni sunlehe megi rubai hon. Madihere da huma lubei ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
0: Mishika huma haduro amu, mishiku wa lamu gaginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, ita la roba ginye lishikuno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, ani haluaba durusu lidabago. Biangu watigibu huguye le, saga humi durusu le lida behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife le lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubai ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura gubai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tiya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adariruti. Gwonyigi huma hawe profeta gujeetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degenye itra hanya keya nimali guganyitinya. Uguya, gayara bayi hasubu diruni ya luagu leha digu bayi. Maluba houtu bayi bayi lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bayiti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chawati aba lagu duniwa hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya lwagu le hadigubai mama son hariyo gitenu nabure me luhe belur bala li don ruwe hani le sielu bai harugu banya dugu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura dame la chiluru we yu lani na gusere guduni saragu banyariye gutenu wabure me apurichi hoti wa meha ti lwagu biri Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidin ego boinha do nu. Disse romanoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahintile agamu tina gama luma madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubay ligibwa kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hani grigia laule la rufuda ha bay. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
0: Maringa baitia nika un, nyudur guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Lun harihi nigurigia luagu areida guadi gula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
0: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
2: Aba larinyagu Jesusu lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
0: Nabureme, madinat nalu bebelu runubyo. Anihagu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugenye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furme gwe katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha gu honha afala rubali.
0: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubi tiyan luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida arui hanile siye lubei. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba baugudi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba lariyangu Jesusu lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia fedro. Aba ladariru no lima de fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo. Aba lagidaru abiruo tue. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube. Aba hanungu sarago grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dubai sun le lo lagunfuli ruleme ha wagu bai ladimure profeta Isaiasi dale larinha gubai luago Jesusu
4: barulu ti wasandi gidale wagari
2: Dale larihi bay Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lao. Aba lichigu dimure lu hanyu rogu lo bafurugu duna. Aba layara fadu aba arufu dahati liliru du Moises lu Jesus. Aba larinya gulu.
4: Maestro, busiat na falam ni bulenye ilumuti bide.
2: Aba longna buni Jesus larinya galu.
0: Daritinya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
4: Nabure me, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba longna buni Jesusu, larinya ga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
4: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
2: Aba lona guni larinya gahon.
0: Kasa wau hanugu deda. Logu watafinya hugiele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
5: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
2: Dale la chiliru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Abati haguara haharinyaga.
6: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru gungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
2: Yen yenu saragu buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Harinyaga lu.
7: Awa basagara, ikira balu beluru hadung biruga.
8: Awa bure me fulasai bawa.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hong.
0: Hei bati hadung.
2: Aba hafri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadung biruhu. Aba hagura gu biruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru balia biruhu. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafurugu duna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene gu bay larinya guniwa, ferudu watibifigon o disaraba baybu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karewu warguti lun ferudu na nafigo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, utabu mbubarari bayba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungi luagu lichugu ni ubafu le honguguria. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia. Dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga. Sarago haya gineti ha agubra bale de senso na gomadi hama amuga figo te ega luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
9: Idalinha sa alegre bai com maestro hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amuga figo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagatinha banha. Me megiru tinha surusia. A sandi banha, a guia megiru banha surusia. Furende humei kala la nichigu beile wagu beilarinha go bungi yu ti dan lereru. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banha ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tinha lu hasan siru ni hilikabri hausero.
2: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinha gulu Jesusu.
10: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinha.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
0: Kayara tifunagi ahiru nyo hama misur hova tialido aba maria I dan lea niha la adari hama nyin. La chiluruba weyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati gin ya teseruno diwen to isergi ru li don guero le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
2: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinha gulun.
11: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, yenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gye. Aba taguru luagu taru la deurego. Darinha gatungo rigo.
12: Lahuru gu laguru. Tagu la deurego. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihino. Aba larinha gutun.
0: Raguba gurasu nirag. Areida guadibu la duga bafinha.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinha gu hon.
0: Urihi mayagi mou egiru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu cha guluago le asustaru duba ilida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurya, marihi tia larigi aguara heina itara.
13: Gudeme wa mabu, bugu ye lela duga wa gudaviri.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
2: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi afinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niha bai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi. Gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinha gun.
14: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelino.
2: Haringa ti fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti me Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si gurio, apurichi hei uganu bui ti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari ti. Dan la ri inia grigia, aba hagude me da gu lu, la dega nidihe ri hama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
1: San Mateo Capítulo 12.
2: Luego aba we yule mera guagle, eibuga ina lien Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
9: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yurie mera aguni.
2: Aba larinya gu hon,
0: Mali hagidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba le belu notidan luma bungiyo, aba leigi tida ge finto sagrego buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agido tidan liliru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwey yu emera gu ni ani mama figo. Na linghane hun luwagu anihin la aba weir gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwagi li gufuran da humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuga gufuran da humani madumen hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwaru gutil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yengye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busyengi hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi ti mati aba ugiri sigitaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui ti lidan luwe ire mera guni.
2: Aba larinya gu lu ugiri ligia.
0: Tuleba i buhabu.
2: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
14: Aniha, mi buen lena nua di rubai. Le seri bidun nu, le hisiya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei nda gube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tila nguini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribati. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
4: Ani hafu nasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
15: Wugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwa hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itra linha guinete a la sagara mafia mafia liledi ligia ku anarga fani ragobe anida lubati ladura no lubafu iter uguya aringa to luago laula lubafu belo sevu mafia na saga hasifir guribati ahin itra linha lubai kati ichu gobe ubafu honha hani go loha saga hani mafia odibungi agia ku anar aruhu tahamuti luago bule go huma ao Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi homo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la furumi. Ita la rugin lu gayara lala nugu ni lila gu. Le mama bayi numa gine naga ni. Le mondara guagudu bayi numa chagagu guagudati. Kuguya. Ariya goton luago laula lubafu mafia na saga sifiri guribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligan nariya gubay hun luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun guribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha guribati luago sifiri sando. Sinyabi ferud na wala figo ligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati guribati nuago. Aule ugiri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kati le buibay tida anigi ligie le nye gubay iyumaw. Grigele buidubai kate buitelerie gubai ladega tidan la la nige buiduni grigele uribabai kate uribatelerie gubai ladega tidan la nige uribani nani hane hon luago dame la la chilero luwayo yaguseruni son grigege febanya luago son dimuri malatele hania gubai ladega luago bale bariya gubai bagusera guduwa ligia barufu de ahinga dunu bubai luma maduno ba
2: aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu de hotel lurdo moises lu jesuso
9: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigi ya uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea suser dube lumu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu luragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu aule u...
16: Estás escuchando... Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Uruwa Aribu. Hami haganobu en Ninive, hasa robalida luweire guseruni, dame la gusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni uladuga sansi kwati hagabri Ninive na dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, Aba wiri guti sugu lau honas. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou. Luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha. Aba wiri guti sugu lau Salomon. Ani mahatun hagamunina. Dale lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lidan fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tidan nuba tonyengi ya lubay nafurida. Dale lagiribu do abaladari ro ni gurigi ya bugaligia kaisi aba muna to malato. Abuita howa aro aranse roa. Aba ti lidin abaliyabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lidan gurigi ligia. Uribati mahaliti legada bali sigo lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
2: Yengili Jesus adumri en hon grigia, Ligue te abi lugu shu hula mule no. Aba herede rubogudi. Businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alu hesuso.
5: Anu ha buguchu. Hama bamule nu ya bogudi. Busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu hesuso lule.

0: Hum, ariyegi na.
1: Darangi lau hum.
0: Aba tabuinchu hanigi lau sarago anufudai. Harita gulagu pantula harihibai. Aba lariyegu Jesusu hum.
1: Kawau hanufude dago. Kawau li lau abu hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto. Mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira. Aba larufuduni luhabu luma lugudi hum. Keiti mafinya meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi lehawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
1: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanigi ni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagi. Larige aba lariyegu hon.
1: Le asusenru dubai no, ligia le mehawagu bai nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le burumu yu bai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, Lumatita libru togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
1: Buru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru aweyu lunja labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurige ubogu, lun hasakri han lun ferudu na wala hafigon. Lagume serenye apurishi haniligia uburi gugien Jerusalem. Uguya, gefentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linye lubaiti, rede huma ya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubai.
0: Aba tila nugu niye Jesusu bongu di ilo yuburu gu, chi lubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru niye. Sunti ya niya ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanugu ni wasiye lu. Larige hahu drogu lu, aba hagiribu duhari gong uburu gu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugin nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Dale, lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lidan gie na dugi bungi sun kate. Uoti ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichugu bai bagari lu sun kate. Ani ligia arungu gandagi du bai hau gurige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nye nye meha aba uguri lona ha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lu lichugu fe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sungri ge lidai mama huale lu bai la nungo gadagdu au grige aba ugri ligia le ona hou bai lu la dimur hebala luago la nungo le abinya meti lampu tima tima ti le nungo gadagdu bai hau sungri ge ubo lida hali me hau bo ani lau sung lida ge la ladage bungi ubo masubu dinu hamuti ubo Lagairo yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungi uguchili. Ladiga ligia la liregubai le abarugiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
3: Aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu. Dale nariyangu bai logulela ubaba inaranse huma. Weirigu tima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara gegin.
2: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma ge Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na padri gu hama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu de kate nila abalani gu hon fura
3: mama au kristu boy
2: aba eti hal gu duni
4: tata buti profeta elias buguya
2: dani ga hon
3: wa mama au
2: aba hari gu lo
4: buguya sa profeta ligira le lubin liabi
2: aba lani gu hon
3: mama ginye au
2: aba ti haria golo
4: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle konka ona habaliba kagi gayara bai bania go won wogu
2: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha nariye go bai profeta isaias
3: au umala lile agua raba ili dan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
2: hanye du bai dimun heluma huwa lani go hadamu ni fariseu aba ti haria golo
4: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
2: Aba larinya go hong.
3: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tingun paganago. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga, na faraga duni tagiriga ligaidi.
2: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liabi Jesus o yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
3: Aniha mudun le launa ha bebu ingi u, lu la gita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha, dan le narihi gu boi, liabi baba wagiri nari gien, le wairi gu tisugun hau. Laduga anihi halila meha nubaragi. Ni au, ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Gama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
2: Ariya gati gie hua.
3: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai runsiye luge, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligia la lirau buibu ingio.
2: Laruga nye nye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgin Jesusu aba lariyego.
3: Aniha amudun le lanua diru buibu ingio.
2: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye go hon
1: kaharia habai
2: aba haniye go lu
4: maestro halia baganao
2: aba laniye go Jesusu hon
1: higo go harihei
2: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligia luma Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Feduru lige abahada ye bia ha gabu wani le larinya gubi hua abaha falaruni Jesus. Lubare ge amu kate abalidi Andresi alu hei Simon Feduru le libu ganya abalarinya gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
2: Abalanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
1: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
2: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lo bogo Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
1: Falabana.
2: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Feduru. Abati lidi Felipe alu wa hei Natanaeli aba darinye gulu.
5: Ei, ari hawa maali ugile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburu ha profeta gu. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
2: Aba larinye gu Natanaeli.
6: Anihe nfunagi Nazareti na buiti.
2: Aba larinya gu Felipe lu.
5: Higabu bariha.
2: Dale larinya Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba larinya gu
1: ani te aban la duga wagun Israel le tima timat uati yegu au lida
2: abalaniye gunata na elinu
7: idaliangi ya basubu diruni
2: abalaniye gu Jesus ulu
1: arija no mutu bulubare gen logu warun Felipe bon dan le tabu gianyati bulanati dibu igu
2: abatilaniye gunata na elinu
7: maestru buguya lirau boi bungi buguya harua itaba Israelina
2: abalaniye gu Jesus ulu
1: Pafino beino la dugar ga narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bari bo ti kate weino mutimati loile.
2: Ari ga tigi e Jesus.
1: Ni naran hau, logo ari ubi na cielo darago, anya melani bungi angele go amu de ha luma arari hanau gi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
2: Nyenye aba uguri lidageti adamu ri fariseu go. Aba hada ge habu ti guhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guunyo, aba laniye gulu.
7: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu du ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba laniye gu Jesusu lu.
1: Ninani ubao, lagune la magra hoa yate, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
2: Aba lariye gu Nicodemo lu.
7: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
2: Aba lariye gu Jesus lu.
1: Ninari ubao. La ulela magura houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidage sifiri sando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi yasun ha agura hoube nye lidage sifiri sando.
2: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
7: Ida lubasa kata ile?
2: Aba lariye gu Jesus ulu.
1: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirube. Ligal na wa dimure habe. Gefen wa gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hupe nu. Dan le na dimure ahon luagu burikate ile lani na ubau. Ida lubagi hafinya no luagu le lani na cielo. Uwagil ni aba amude riti sielo, lari ni aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. No iti kia aule lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihiti atuago. Itara linyagia ni iruwa balan luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duga weiri ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aban riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aban ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi mun hadunru gurigi. Louna hani lun hasalbaron haubuwa gubanya luago. Le hafinyo ti luago. Masia diruwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abangote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubowa gung lu narugo gadagudu la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iyere guti larugo nga hong, aba hadisatun loi larugo nga ligia. Loi la subu diruno wa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda bungi yu, Inse ti hon lun lita hama la ruko nga lun larikino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungi.
2: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giri bai enon, jarafa lun salim. Latiga nyen yela sarago duna, aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubare gen la deiru huan, la sucere da sun kateile. Abati hagume senu, Hadang el lani ku Juan asi gen el umaba huri ulagu I gaburi le lani na arumani abati hodi ani e galu Juan.
4: Ari habasa maestro. Ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lupe labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu be badimure hewon. Gueto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
2: Aba lani e ku Juan hon.
3: Sinya ti lares birun grigia ni kata ahi mama luboi li chugu bwingi ulu. Agamba humuti luboi gia nariye gumhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinya ti lares birun grigia ni kata ahi mama luboi li chugu bwingi ulu. Agamba humuti luboi gia nariye gumhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari lenye ibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itala ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lunu nuna budunti ma Esusu lenye ibu ibaisia lugie au ginyusu ngregi ahi le ubowo guna lere gunye ilani na ubowo kufura andala aniluagu layano ahi lenye ibu ibaisia lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le hari halal ibu, luma le agama halal ibu ladimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti logo le larinya gu. Ahinti le afinya ruti, la chau rubu logo inari ni la le larinya gu bibuingi. Le launa habu bibuingi o, le re rubu ingi o ladimure habu. Laduga, me behati le chuku ni bibuingi o la ni sifiri lumo. Hinsi ati le re rubu ingi o lumo, ruhali gini ubafu lumo logo sungkate. Le afinya bu logo le re rubu ingi o. Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirao buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu haru gba liganyo buingiyo luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigao lani gu Juan. Abahagibet mahama grigia nyibu itelu. Nuno habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesusu ibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesusu tu.
1: Ruba morusu duna no.
2: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
9: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
2: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi gu aba luuja riduna le gayara ti lichi gu ibagari bun bun.
2: Aba taniya gu lu.
10: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
2: Abalariye gu Jesusu tu.
1: Sonha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichugu ni lu, gesen sebe lidan lu lichugu I bagari magumu chati ti lu.
2: Aba tarinya gu lu.
10: Ruba I duna ligue nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
2: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Bai ba ogei bumari, aba me biabi.
2: Aba tarinya gu lu.
10: Mamari tin.
2: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
1: Binaru lau bariya gu lagu mama riba. La duga sengi hanya wugunia umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu I bagana wu eto. inari ni le barinya gubai.
2: Data gabu bali uri to katile abatania gulu.
10: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
2: Aba larinya gu Jesusu tun.
1: Afinyo banu, lagu anita bila dalu hahuduragu lumbungi yo, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hada agi huriyo liyabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lumbungi yo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru ugu chili lun lahu dura wagun lun. Sifiri bungi. Ani hau dura gubanya lun. Lun ti hadugni lau sun hani sifiri luma hanara.
2: Aba taniye gul lun.
10: Subudi ti nun luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa wagu du bay sun kata iwo.
2: Aba lariye gul Jesus utun.
1: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
2: Ligeti ha chili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubai o kala wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga idina aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
10: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
2: Aba ti hodi wa uburu gunge lun le nyihi lubai Jesus. Anyaha ti bugo disipulugu ayumuru gwa lun Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yati hon.
2: Aba ti haguba seru disipulugu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
7: Mafu na sabaruhi heigi ni lun.
2: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariya hane hon. Ariha humay nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayir waha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dando abu naguti, kei aluba hati, gunda agwatinya lida aba, kei lubay bay lariya wagon, amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
2: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finya rutia luagu Jesus lau taniye gunguri tuguye hon, luagu aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesus, aba hayumura gulu, lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
11: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubou.
2: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu gwanari. Luagu me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai Galilea recibi hamutilila na fula subuid la diga nyidu hamagien lida lufedun lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamutisunle la diga bai lida fedu ligi abayati la giri budu Jesusu lido fula sule kana le lida bai Galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime. Nyenye iti aba uguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bay kafaru na un. Da lagabu bay uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
1: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinya tun.
2: Lariya ga wugri ligia lo.
7: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
2: abat lariya go Jesus lo
1: giribu babu bion arita kwali biro
2: aba la fiñe no wugri ligia luago le lariya go be Jesus lo aba lidi da la yara fadu be tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariya go lo
7: arita kwali biro
2: aba lal gu dunia kala aura lago mesela lira arido aba hariya go lo
11: gunyar la dangra bara bu mayu lagi dara biro wolwai
2: aba larita gu ni luago ligia la aura la niña gu Jesus lo luago arei da guali la lira aba la fiña no luago Jesus hausun tila na luba ligia libia ma sein ile la digba Jesus dale la giri budu bai hudea gine lu Galileo
8: San Juan capítulo 6
2: lari gine aba lidi Jesus lo bua furugun dunale Galilea le meme gine dunale giri bai Tiberias Sara guhaya grigia afala ruti laduga hari hinni buri milagro le ladugu be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu dal gia jara pali lueyuri esefunu le hafedu huri da larei be Jesus lo agu sara guhaya la grigia afala ruti aba lania gulu Felipe
1: Ale basan wagan haigi ni hon son gori ki ha.
2: Lariya go balilira lurgu lagambu kabala lariya ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala la dig. Abat lariya go Felipe lu.
5: Ni bien san fiadil fein, logo bon le tafani honiwa, murusu murusu hada son grigi ha.
2: Abat lariya go Andres, abagi hada ga disipulu. Lelemole Simon Pedro lu.
12: Ani haba ira hiya. Anu hisengu fein luma, Hama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
2: abati lariña go Jesus
1: aña go ma hon songo belo hañoro
2: yeye no hawana seng mil ugonia bogu di hawi unia hama irahu keiti yeye la sarago sagadi di na flaso ligia aba hañoro abati lanu go Jesus fei luha bulu lariña lichugo tengir ni lubungi aba lichugo no hon lani disipulu aba hafani hanno disipulu guhada sun ha nyumba ligye meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania go Jesus hon lani disipulu go
1: abu ta humai sun le igir go bay me feri dinu lamu ga ni kata
2: aba habu da hanno aba habu chagdu du su fani la u tifa fein le igir go bay tida ge seng fein Dati le hari hi bali grigye milagro le la dugba Jesusu aba haniye ga
11: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi ubo wogu
2: Keti la subdi runi Jesusu logo buse hama halu gani lau ere lu hadu gani uru ime aba lidi labu gwa logo wobu Dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gula arundun aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru Ahiro huwa lo achili nu kafara na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagome seron garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gana ligi bogudunu. Aba hanufu di dagu. Aba laniye guhon.
1: Manufu de dahuma. Aule.
2: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi haa eredere mbe lo bafurugo. Luagu nyudu halabuga disipulugo tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ye tiveria silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuagu. Dati harihe begri ye loagu uwa la Jesus unyei ni lani disipulu gu aba hadi na gutidon ugonei buritugu ye. Aba houdi kafar na umu alu hai. Dale la chili ribai lubafuru guduna aba hadari nu Jesus. Aba harihe gulo.
7: Maestro, ida buga sambi abi?
2: Aba lariye gu Jesus hon.
1: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu le dun halu hana. Mama la duga kufana da humani la niche guburi milagro. Madihere da huma lo hago egini lega gumuchadite. Alo a humayo egini le lani na ibagari magumuchadite. Dige egini le lube niche guni hon aule lero guguri. La duga rura alibungi uguchi lupafu no lo niche guni ibagari ligi.
2: Abati haniya gulu.
11: Ida lupasa wa duga luo di laule lubei bibungi.
2: Aba la niye gu Jesus hon.
1: De la busa rubi bungi yo, luha finyaro nuago aule launa habay.
2: Haria gati ilua.
4: Kabagie seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitania gu nilereru bungi yo, ogu dalumoti ya fainto sielu ginyeto.
2: Aba la niye gu Jesus hon.
1: Ninaro hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguya hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima tima tu hon. La duga fein to lichi gubungungiu, tuguya to arari lubon sielu gen, ani rutu gien ibagari hon lila na ubo.
2: Aba di harinya gulun.
11: Rubu fein tuguya won sunwa da.
2: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, malama duguya lime. Le afinyo iti nuago, Mamagra buduguya limegien. Kaile nubay bay hon. Uguya mafinya to lawson ariha humadi na la. Songurigi halichi gubaya nugu chinu. Nyubi itia nu. Hati nyubi itia nu mon mabugu nubanya. Mama niabia sielu gen luna dugu ni nugunda. Niabia luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa yruba in nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata ge halichi gubaya nu. Lonsaraga darugu na nielida ge owe nilida melagumu hon weyu. Le labusa rube launa habalina, lonsun laha nugut na kesi lirau bungio, afin hagia nuago, lonka bagari hama le magumo chadite, ani nasa aragudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
2: Aba hakume seru huriyo, aguli liha luago Jesus la duga, la niye gu, luago ligie la, feinto arari ribon sielu. Aba hariye gu.
12: Mafunage Jesus le lire Jose le, subudi wa muti lugushi tumalugushu. Ida liati larinya gubay, logo sielu gela lararira.
2: Abat larinya gu Jesus hon.
1: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasa ragudubay lidage oweni lida lagumu hon weyu. Larinya hariatida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubay. Son lubay tihagambu bali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaren hao, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu feni to mana li dan fulaso magaira wate ane lao son luwi arihi lago wate. Kamalumon, anuha feni to arari rubon sielu gen. Mawme gu hamamu ga ha egit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari du basun wada. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu wanarugu. Nichugu be lunga yara be lan ha bagari du gurigia.
2: Abati, herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, aba hariyagu.
13: Ida lubasa leiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
2: Lariyaga Jesus hon.
1: Ninaren hao, lagu ahon la maigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humei menita, ma bagari dubadun. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati, ani ka bagari nuguya lida gen, Itara meme ginye le egi ti nida gien, kapagari bay nida gien. Anuha fein to arari rubon sielu gien. Houtin haguche gu fein to mana, lao sun luwuyeri, hilaguatin. Le egi ti tida gien fein to la bagari du balun sun da.
2: Lida adamri daguni, tida haligli sihuriu to kafar na umbon, larufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hada gien, hafala rubali Jesusu, dale hagambu bali, Arufu dahani le, aba hani yego.
14: Ere yego tarufu dahani le. Kaba sahara lu?
2: Aba la subdiru ni Jesus luago. Hagulu mihela luago kati ligi. Aba lani yego hong.
1: Chukeko wago dalu mutun san lira. kaba hamuga funati asusereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gon sielun leme henye lubai furumi ruti sifiri ipagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kata ile nare gubin hon lani na sifiri lume ipagari ananyahi wahina ge mafinyeti
2: laduga lume ge furumi da subudi lanya hesusu kata nyala mafinye baya lume kabala lugure aba laniyego
1: Ligenda niyengu bainhon luwago sinyala liyabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
2: Lumege daa ligia, saragu hanya hada ge haa, afala rubali hesusu, aba hijiru. Aba maibu hanya la lumu. Aba tilaniyengu hesusu hon duusu disipulu go.
1: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
2: Aba lona busimu, laniyengu.
7: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyengu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luagubuguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
2: Aba lariye go Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
2: Da lariye go bali Jesusu lira, luagu yinhudasi, leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia balabu ga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
2: Lari Jesu katile aba ibuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea laduga habu seru huri uhafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba hariego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba judeo, arija hamamu ge guiñe bani guhañe baña, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi a la subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guiñe sun ubo.
2: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago, abat lariego Jesusu hon.
1: Masir gili dalun ni di Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani no ubo le, anati au hiereg utina hon, la diga ruda numuti luagu uriba laburi kate leha diga bai. Hei ba li dan fedu, au, midi badina kwento, masir gili ni dani lun ni di.
2: Larige laniago nisun le hon, aba ledete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, ligia li di Jesus li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihiniwa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniya gu.
7: Hagaifu na savu girile.
2: Saragu hanyati aligu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwariya guti ya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniya ga.
7: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
2: Uotinia ba adimuri hati furagu luagu. Latiga hanufu dihawi huri. Lamido un hali fedu luma kwa Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu Aba lagume seru arufuda Aba tawiri duhanigi huri Aba haniye kwa
4: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate Matuni ya haga ligia
2: Aba lariye kwa Jesusu hon
1: Le narugu tahabai mama numa ginyati Luma ginyati leuna habalini Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula tugu ni le labu serubi bungiyo La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi le naruhu da habai luma luagu la nani nunguwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lunguwa la digu ni lungu weirigu kwa narigu. Le alu habai weirigu ni lungu leona habali le ge arinya gubali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inarine luagu ru lani Moisesi lurudu hung. La usun lira uwa tiniaba hida ge uwa razuti luma lurudu ligia. Ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
2: Aba harinya gulu.
4: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Luaguri ga ama kate le nadigo bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweire emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweire emera guni luweire gahadura gunu lilurudu Moisesi Kati wagu hagani da numa luege narida wagu da aba wuguri da yarugu bai lida luwei remera guni. Magusereguta huma laule harihu bai. Laula irishu hagusereguta.
2: Abati hagumeseru hada gen haga nubai Jerusalem algu daha hariengu.
12: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri hali gibuge guriri wag. Ani wati niyaba ariengu ti nikata lung. Lefna sa afiye hama gumadi matelo agu wugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidye bay nikaon haliege la liabi.
2: Da la gambo bali Jesus ukate ile, da la rufu dahen lubay templu lugu, abalaniye gu la umala liheriti.
1: Subudi humuti na lubay ti, subudi humay haliege la niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare ni bei lwagwa nihin la, ligi auna habalina, ani ibiditi hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niyabi, ani ligi auna habalina.
2: Abebeti habusenu hadairini, uwati niyaba aguru ti lwagwa ladiga machili jili la lidani. Saragu hanya afiru te lwagwa, aba haniyego.
7: Tamele liyabi Kristu, ladiga bafunage amu milagru sigula uwagirile,
2: Aba hagamu ni farise ugu le haniye gubegirigi ya lwagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hauna haa suda ago templu ugu gienlu hadairu. Aba tilariye gu Jesusu.
1: Murusi ugu bitane rederu humaya. Aba menagir budun lumo le auna habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. Datiga sinyabi la hidi linyihi badina lubai.
2: Aba ti hagume seru huriyu. Aligu dagu hamo.
5: Aliyan ba funasa liti le siyaba iluboy nega wadayru ni. Laibu ga funasa hamon huri yu ha gresi ya banya. Ka minni la, la ularinya guwon halu wa habadni. Gama lumon madari hubadni. La diga siyaba ilahidi le nyihin badina luboy.
2: Le lagumu honwe yu lida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe yu ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba larinya gu la umala liherete.
1: Le magra buti nyubi la nomo gurala. Le afinye tinuago la uhi habaduna wima atitita ge la nigi ke taniago nilereru bungi.
2: La niego Jesus la ulira luago hala afinye rute luago heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia miabi ingili meha sifiri sandu la diga magiri budungi lila Jesus la ari con cielo lido lueiri. Nyenye nuhada gigrigia dale Hagambu bali kata ile aba haniyego.
5: Inari ni lwago aniha la profete le mehelubo ili abi.
2: Haniyega hibiri.
12: Aniha Kristu bai.
2: Haniyega hibiri.
7: Ida lubasa Galilea na bai la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwago la diga magu bai la uruwe i Davidi Kristu. Ani belengi enti bai la. Fulasu memele nyengi enti lubai Davidi.
2: Abalwaiti hafari inagun grigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu harigon hamo farise guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
5: Kawagu manegu habali.
2: Aba haniye guhon suda rago.
5: Puwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
2: Aba ti haniye guhon farise guhon.
5: Igira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseugu afinye tien luagu. Ahen grigie ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi en bubanya luliludun inye rogu wanyi.
2: Nicodemo, leyendo bella dimure luma Jesus guño, ligia aba hadage fariseugu. Abalaniye guhon.
7: Según waludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, Lung wasubu diru ni kala lidunu bay.
2: Abati haniye gulung.
5: Galilea naginye buguya. Badimo na bay lagu lufule say. Aturi habon leren ubungyu. Basubu direbe iluagu uwa gilila niyaba profeta Galilea.
2: Aba hau disungu bay habyo.
8: San Juan capítulo 8.
2: Ahiti Jesusu. Abalidi luagu ubu legiri bay oliu. Haruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungrigi ya lubadu. Aba lanyunu, aba lagume sarungu arufu dahan hon. Aba tihan nga rufu daten liru do Moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabar hai tuman. Aba hichu gunu hamida ngu hama gu haa nyeime. Aba hari gunu hesusu.
13: Maestro, anu haburi to dariwa guaru agabar hai tumari. Larinha hara liluru do Moisesi habagu hibe urini aha. Lula chamura wagu ndibu hawagu dari hovegu. Angie bugu ya kabarinha gube.
2: Hari ngu bali lira lu hauchagu. Nugebu nala hichu guliduna. Aba dilena mchu hesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Kiki hasigino aliku dagoe. Aba larana. Aba laninya guho.
1: Furumi uware kihidangi ele mafigo nti. Siyo lai furumi ya tidubu tuwagu.
2: Aba ilena mchu. Aba lasigino aburi hamuwaru. Da hagambu bani nilariya gubai. Aba hafriduga aba aba. Hagome sirahama giha waina mutimaha nyabanya. Jesus urgunye eredera tuma uri tuwe. Abat lari he tuago abat lari ko tu.
1: Agan sabu ga hai chi kubanya beduro. Uat sania basia dirutibo.
2: Abat tania golo.
10: Ua uat nia ba na bureme.
2: Abat lania ko Jesus tu.
1: Niau. Masia diruno badibo. Baiba mafego hatiki ya ba.
2: Abaya la dimre a Jesus ho grigia abat lania ko.
1: Auli lampu bai ubau. Le afala rutina maibu kumbai lida luburi ibiharu gulubai larugonga le ichu kubai ibagari
2: abati haria kufarise ugulu
4: buguja badimune hea buiti buogu mebegi tilira
2: abalaria kwa Jesusu hon
1: lausun au la dumune hea buiti nuogwa gebegi tilendarinya kubai au subudi numuti halia gela niyabi lumahalion balanidi ahi huguya ibini hati hon halia gela niyabi ni halion badina la Uguya, agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosa raguduti na niyaba. Aha na hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa raguduba ginya numa. Buruwa tilida hiluru lagudan la le gefeha ma biya guriga lwagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itara linyati, au atimur habay lwagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adumar hatiginya luagu nufule sen.
2: Aba tiharinya gulu.
7: Hageigie buguchi?
2: Aba laniya gu hon.
1: Ibitinya tina hon. Ni nugu chin ibitinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chin hon.
2: Lida laniya gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tubai buri gafu to laga isensu. Madagri lumuti niaba ladaga machili gilila lidan. Aba yalariya go Jesus hon.
1: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi guba lidan haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
2: Aba tiharinya go huriyo.
4: La faragwafu na salungwa, lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
2: Aba tiharinya go Jesus hon.
1: Unabuna huguya. Ahin au yagata na inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia nariya gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au. Howe gubala lida hifigon.
2: Aba tihariya gulo.
4: Tata buti.
2: Aba laniya gu hon.
1: Le nariya gubay hon luma gebinari. Gibe tikate lunti nariya guni hon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina ariya lumuti inaruni. Ani kate riko bile na gambu bile lumage leona habalina nariye ga hon lile no ubo.
2: Gamalumo, wati gufuna dhamani luagu la ugu chile la dimone ha hon. Ligia lariye gubay hon.
1: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri, ligia meha subu diuru ni luagu au la au. Ani madungu na ni kata lida niri, wedi gale la rufu tubay nugu chino. Ladaga, numa nyele au na habalina, migru lagi na nugu chinabugwa. Ladaga daga nani le au bilagunda rasun wata.
2: Dale lariya gumbani Jesus ukate ibrile aba hafinya no saragulo aba lariya go Jesus hon huriyo hafinya ba luago
1: aho agun flira la unerero yabi balun nani huma disipulu guleti matimati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
2: aba haniya gollo
6: latika bagu aburamu bagiya ani mere digitiva idamu ne menika un Ida linya ti barinya gubay logo wese furu bala.
2: Aba lariya go Jesus hon.
1: Ninaran hao. Luago sun la ha digu banya figo. Lidamu figo hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila na muna. Ainti aba isani, hata agia titila na muna suwada. Ahon lubeiti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti mati mati. Subudi nali luago la duga wagun huma Abraham. La usun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubeibei hon. Au natumrehe luago le la rufu tubei nugu chino. Uguya, adugye le hafuri nderube luma ge hugushi.
2: Awa haria gulu,
0: Abraham wagushi boi.
2: Abalaniye go Jesus ho.
1: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraham. Adugye hamuga le la dugu boi. La usun ariye ga nali la inara ni le la rufu tubei bunkyo no hon. Busento hafarunina. Madugati meha Abraham ni kata libelira. Le meme la dugu bai huguchi, lige hadugu bai.
2: Abati haria gulo.
13: Mama te wagie basta di. Aba rigunye wagushi, bungiu.
2: Aba laria go Jesus hon.
1: Ahi hamoga bungiu lube huguchi bai. Pinsit na hamoga hon. La duga luma ge bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi. Bungiu au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariye gubay. Laduga mabuse ya ruhuma hagabu ni nereron. Mafi ya hugu shibay. Lani gu huguy. Ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarani. Mariye gu tiginya inarani. Lidna le lariye gu iyeni ladumir hiyake ligabri. Laduga jete ani ligia lugu shibay iyeni. Ahinti au ke inarani lubay nariye gubay mafinye tunu. Kahita agen gayara be larufu duni lagu gafiga una. Ahinti inare ni lubei nariye gubei. Kati wagu mafinye hubei no. Lelani be bungiyo. Agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya. Ke mama hubei lani bungiyo. Ligia maha hubei hagambu ni.
2: Abati hariye gulu.
0: Wanari lau wariye gu lau samariye naba. Lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
2: Abalariye gu Jesus hon.
1: Huwati sifiri uribati nida. Lena dugu bei. Nichugye inebese ilu nuguchi, huguya ishika minebe nino. Malo hati ne inebese inungwa. Lausonihi ila aba aluga lumuti ninebese, aniligele agusere gudubay. Ninaren hao, lagulela adugu tikaso laule nubaybay, mawwe bayla.
2: Abati haria guhuri yolo.
0: Anati gweto, choru wamali lagu anihi ila sifiri vuriba tibida. Ilati Abrahamu, ilago profetagu. Ani ariya gagidibu, lagulela adugu tikaso laule bubaybay, mawwe bayla. Wari gu tipfunage lui wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilago profetagu. Kata nyadibu gi?
2: Abalariye gu Jesus hon.
1: Ahana ichiga wari gu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwawubay haringa luwagu ligia la hubungi te bay, ligia ichigu bay wari gu ni nuogu. Uguya ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga aringa luwagu ibidia la nu, jeti na hamuga ginye kei huguye. Gamalumon, subudi ti nu le tima tima ti ani adiga numuti le lupoy bay. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha lau la subuduruni luagu larihi bay la nuwe yuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
2: Aba ti haniye guhuri yu lung Jesusu.
4: Uwa gubaygil ni dimisa ilumu bau, ani ariha gatibu luagu ariha bani Abrahamu.
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Ni naren hau, luagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
2: Aba habuda hadubu lu, achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
8: San Juan, capítulo 9.
2: Lidale, lasu gunube Jesus lida gya aba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tiluma ge lagu raho. Aba haniye gulani disipulu gulu.
4: Maestro, kasa wagu lagu raho bai uguri le marihinga. Ladiga sahafigon lagubrigo. O di la diga li figon guanarigu.
2: Aba laria gu Jesus hon.
1: Mama la diga li figon. Mama gen la diga ha figon la gubrigu. La son serdube itera. Lun la rihunu ale li yara bui bungi adiga. Nun ti wa diga ni luatig mari leon ha bali na luago vejo go gili la. Gunya li ligie me si ame wa diga ni. Son anaha la ligibo gu ubo le. Au le lampu bai ubo.
2: Lariga laria gu Jesus kate ile. Aba lasu en umorugu. Aba la duga munusu bari barabu laulare aba lahuru duni luagu lagu le manihi bai aba lani gulu
1: bai ba asibai bigi bulida duna le giri bai siloe mile la lira ona hot
2: aba lidi manihi tiligia aba la chibuni ligi bunye dale la giri budu bai ari hal hati lubes nanigo hamagri ge hanya ari ya bali amuri ha aba haniego
7: Masa ni ha lenya ha anyurubi amuri ha sensu,
2: Nyanya nuaria gutia.
15: Aha, ligia.
2: Haria gahibiri.
0: Mama ligia. Lenege.
2: Abalaria gugri ligia.
15: Aha, au.
2: Abati haria gulu.
7: Idalia tiari hadi bulubai.
2: Abalaria guhong.
3: Gugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari baremu. Abalahuru duni luagu nagu. Abalaria gunu. Bai bali tanduna legiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nijibu aba narihi.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mani hibe. Agye buguya, kabariye gubi luagu bugurile, kaisi buguya lubayi lariha gudube.
2: Aba lariye gu?
3: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
2: Mate yebe fariseo gu hafiye lu luagu manihi lameha, uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong?
4: Ani asa hire le wagu bayi hariye gu lagu marihi gubayi la lumagya laguri ya hong. Ideliati ariha lubayi gu eto.
2: Aba haniye gu laguburi gu?
3: Subuti wa muti, luagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idaliye la ariha li lubayi. Nika la ariha gudubali. Ale gu dahamoy. Wairi ali ganyala tilo na bulwege gu.
2: Anu fudai ti ariya gudubo ni lira, hon laguburi gu ugari ligia. Laduga ariya ganya la fariseo luagu sun la haa fiero bai luagu Jesus la Kristu bai habugu bala ti dange haligi li singuri. Ligia hariya gu bai laguburi gu.
3: Ale gu dahumay, wairi ali.
2: Aba yati haguwa ruhuri ulu ugari le meha manihi bai. Aba haniya gu ulu.
4: Ariya ga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luagu kafigo la ugari lira.
2: Aba ti laniya gu hon.
3: Ibini yeti nu ahi gafikon lubai lumu mafikon la. Lena subuti rubai, logu marinye na meha ani gwento arihati.
2: Aba ya harinye gollo.
5: Kasa ladiga bai bau. Ida lesa ladiga lulariha gadunibu.
2: Aba laniye gu hon.
3: Arinye ga nali hun. Mebere se guntu nau. Kati ogo habuse narinye gu niye hun. Odi businye tuike hafalaru ni.
2: Aba ti hanabu ni. Aba harinye gollo.
1: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafala rubai. Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidine gubwai tiwon halie genti la.
2: Abati larinye gu ugiri ligia hon.
3: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani ariha gdala adin. Subudi tiwon luago magambo lania bungi ukafiko uti. Harugunya nu ahudra gubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba. Magabunya hagili logu niaba ariha gudati aba grigele agura hoti marihi. Lu hamuga mama la lumage buingi uliabi wugrile. Sienti hamuga ladugu nikat.
2: Abati haniye gulu.
6: Buguya sanle agura hobi buin lau figo busenti bubarufu da hawon.
2: Aba habugu nitida gi haligilisi. Aba lagambo Jesusu. Log buga hamani marihi tile meha larei da guagdube. Tati le, la dura guba iluma, aba lariya gu lo.
5: Afiye tibu lagu li rau buguri.
2: Aba lariya gu buguri ligia lo.
3: Ariya gu bai nu kata ila, afiye naamu ga luagu.
2: Aba lariya gu Jesus lo.
5: Ariya bali, au le uma bai badimureha.
2: Aba lahu dura gu ligi buge Jesus, aba lariya gu.
3: Afiye tina naburemi.
2: Aba lariya gu Jesus.
5: Ni abi bai nyahu ubo wagu. Lena dugu iricho, luharihi ha marihi banya, luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
2: Dale lagabu bali, hata gifarisegu ha, nyembe ya kate ile, aba haniye gulu.
3: Bariye gunyetie luagu marihi wama.
2: Lariye gahesusu hon.
5: Luhamuga marihi huma, mafigo utu hamuga, gama lumo kei harinye gulagu ariha huma, kafigo hatu.
7: San Juan, capítulo 11.
2: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lazaro. Lila na fulasu le giri bei Betani. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya to litu Lazaro le sandibay. Tuguya to eser buibiye in luago un lugu di Jesus. Aba tamabay dagudu ni lau tidibay. Aba di hona ha biya itu nu ha aniega lu Jesusu.
8: Jesusu, sandi in tiabu mada.
2: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
5: Mama bayi owe ni lebe hasandi le. Lunti bayi lari hinu alweri gubungiyo, lumbagin alun lari hinu alweri gulira ubungiyo li dagiye.
2: Lausun weri lahisiye, Marta, Maria, luma Lazaro lun Jesusu. Dale, lariye wagu bayi lun luagu, sandi elan Lazaro, rey de igi li biya veyo li dan flasu lenye in lubay. Lari gen, aba lariye gu hon lani disipulu gu.
5: Kemo Yahude.
2: Aba ti hariye gu lun.
9: Maestro. Malik li luma gi halu gumhuri hachamur gudubu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gibe lun wagundarun luago. Aniya gabahon lun risi hama lidan le buidubui. Lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, goni gibay le ichugubay labugin bariyahan. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non nahonia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Nabirhanyo garda to bun Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudemehabu, luma darangilu luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi du arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichi gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwati ginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusati ginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
3: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niru, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara.